ama banana ko le le tsa te bale ke wa nuna ako ya ka nete simu da bana be ka tabana mi ka tabana mi ama banana.